0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Kind of brought from your stigmatizing, akwalane ne ne mame na, e ma mame no ewe ho. Inti no yesre, se uwu bisa na ebusu ya fo, e se, omu kan, akwana ya wo no ne ne mame ne ebeng. Bebi na ye kwa, oh, besi na ye nko. Na ye di akwala ne ne mame ni ni ako. Party na ye kwa, ni ye de ne ko. Social gathering bia, ni ye de ne ko. A sorry bi ane ye de ne ko. E ni afe ni ye de ne bedu a sorry de ni ya kasi ye wo no ba no mongko tine chiri hadi ya ebi. O kanipa hu. Mame no so kan wo ye sa o se bi ye sri o sri bi. E sa na e ti mame ne bre no so. E na afe nso di e toa su bi yom no. E ma mame ne fine difficult. E bi a playing ground bi wo te bi e nde ye ko children's park. O no so bit me de ne ba na ko. E bi a sa akola ne bi a no o ti hui che mua. E bit me de na ti na hui che ni ya de na ko children's park wo bi. Ono on si fom kwa nko diya go, te wwe che ni mwa shwa nko la no mu diya go. Ono so e hui hui wa sre sre. Ama e ni diya ba akwa la ni nati yankana anshe dem. Ye di ono so ako playground obi. Se party ni yeko ye de na ko bi. Be biya yeko biya ne ye de ne ko. Social gathering biya be free biya ne ye de ne kwa. E ma akwa la ni ne ni je. Afin so, diya tosu biye mi se ye bet, mame no bet tia siye. Na ebusua fone so atiasi yes akolani condition se ne tie inti na wotwe bi ese de ne ko hu doctor na wotwe bi ese de ne ko ekoye physio de ne ko na omo ye physio no motnetne omo ye physio exercise no ese de akolani ko no omo ye physio ma no na omo tiasi a omo tme bua nya sa ya ma o ma ntiasi ebusua fone na ntiasi a ombe ka se na de enku na de bia ye de me ko na ye ne exercise ende crasi ke ni ho a ye de ko ye exercise but obia afenunu ni ya obia tiasi a e ma wo wan kokora wo ma me no we fi na wan kokora wo be hu se obusua ni bo ma me ana o papa bi ana akolani antibet ma ka se ye ndem an ko physio wo si o me be ko ana ma me fa ne ko ma wate wo bre no so ama na wo so wetime dia ya de foforo dia to so bi mu e se ye creating support group said ya why we create support group ama mothers no ntia wo ho no ma why o timi fre mothers ni se mombra obi si opeso ohun kola no about time for ni ya be share obi wo ma o timi share ni experience dia obi a ono ne ba na e be say 15 years na me ba na e be 7 years o timi ka so e bia nkola no edu sabria obeye se no ba time na ne ba na 7 years na we sua bibie fi honum nti obi a share ni experience di onim kakra di onim kakra e ma load no e light e ma obi o da no kwe kwe no kofi ma me ka say edu sabria kofi yesi nti no Ne ba ni dusa e da ne ba ne yesa o we wate dada inti enye problem ma na enye oha wo ma no nanso te se why o ya mba amfa siri amba about time for ni bi eni so a ne ba no bibi ye ne ba no nti ase bibi ye ne ba no nti ase de bia na erade na ono ko ahyedem na okasakas about time for ni bi to me they lose themselves eno me nim se dia meka no otwim se o ase ni wiase ni a bewie ye because of akwalaba akwa wawo osa condition meanwhile the condition enye conditioned e di akwala ni ko huwo e conditioner say ye hun ntem ne de ne ko hospital na doctor shen na ye man edura the friend early intervention na akwala ni be fefefe na yetimi de na ko school a ade bi anyankopon di du akwala ni mo bo ne bas asisu no obetimi a exhibit obetimi yi saade ne pie ama na bo akwala no akwala bi o cerebral palsy michian wo university bi mi mbo university ni di oye IT engineering out oye bema o sha akwala no pa very handsome boy oye IT engineering sebi omo nyare kra ebi mu kra ntimi nya IT because IT is a very difficult course to do. But akwala no we cerebral person oye IT engineering na o hwe no pa oye IT engineering out mean say akwala we waya ade nti e be sure about time for ni ni ara se wo akwala bi with this conditioner en ka se oba ne de onka ho da bi nyankopon e won hyehyeye owo de nti a oma ade bi ba yeso yesi nyankopon fo hawa ye ntumi nsua em ba yeso musumi fufra ye wiom ye bestre

Boston, Francis Amwako Atta. Happy birthday in advance. August 1 dia. We are kasi fo anwa. Ete usu ye krado se usu obe se ni anase me biye lan sa mo anase wa fre. Na bibia etimi akoso kama kama. Ebe ye ye wate.